0: sila nga na.
1: Mabuhay mga kapwa, ito ang inyong Kuya Nico na nagbabalik sa isang panibagong segment sa ating paboritong programa sa Hawke's Bay, ang Chika ng Kahapon, kung saan tinatalakay natin ang mga pangyayari kahapon upang magkaroon tayo ng maliwanag na ngayon para gabayan ang ating hinihintay na bukas. Ang pamagat ng ating segment ay ang panibagong pagsibol. Pag-uusapan natin mga kapwa ay medyo malayo, no? Medyo iba, hindi siya yung history, hindi siya yung kasaysayan. Ngunit ito ay kahapon na ukol sa kwento ng mga individual ngayon. Marahil mga kapwa, tayo'y nagtataka, bakit nga ba Kuya Nico, bakit pag-uusapan natin ang buhay ng isang individual ngayon? Nabubuhay tayo mga kapwa sa isang fast-paced world. Sa isang mundo, isang panahon na lahat ay bago, lahat ay instant, lahat ay iba. Ang kahapon ay iba, ang ngayon ay iba, at ang bukas ay iba. Change is constant. Totoo yun, mga kapwa. Pero ang nangyayari ngayon, hindi lang change. Rapid change. Mabilis na pagbabago. Minsan, lalo na sa ating mga migranteng Pilipino, napakahirap sumabay. Napakahirap sumabay sa agos ng tubig. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba unang-una mahirap sumabay? At pangalawa, kailangan ba nating sumabay? Bilang mga migranteng Pilipino, mga kapwa, hindi madali ang mabuhay.

hindi madaling mabuhay para kahit kanino. Pero lalong-lalo na mahirap mabuhay sa isang dayuhang kalupaan in a foreign land. Malayo sa pamilya, malayo sa ating kinagisnang buhay, malayo sa ating quote-unquote usual normal. Double-double yun ang mga kapwa, usual na normal pa. Pero oo, totoo yun, mahirap. Kaya gusto kong i-highlight, lalo na sa napakadami na natin mga Pilipino ngayon sa Hawke's Bay, no? At dumalaki ang ating populasyon na mga Pilipino dito sa Aotearoa, New Zealand. At lalong-lalo na sa ibang mga bansa kung saan maraming Pilipino ang nag-a-abroad na. Maraming pamilya ang umaalis sa Pilipinas sa kinagisnang nilang buhay, sa kanilang mga pamilya mismo, extended families, lumalayo na tayo para sa magandang kinabukasan. Panibagong pagsibol. Spring has sprung, ika nga. Dito sa Aotearoa, New Zealand, iba ang spring. Iba ang panahon ng spring. Tayo ay baliktad sa mundo. Ang ibang mga bansa ay autumn na. Tayo ay spring, panibago. Tapos na ang kalamigan. Tapos na ang mga panahon na tayo ay nawawala sa dilim, sa malamig, at sa tahimik na mundo. At tayo ay muling namumulat sa isang mundo na ang araw ay umaakyat sa langit ng maaga, na ang araw ay mas mahaba sa gabi, na mas maraming buhay tayong pwedeng gawin sa isang araw. Pero ang tanong, mga kapwa, ikaw ba ay buhay? Ikaw ba ay tuluyang nabubuhay sa isang spring full world? Mahirap. Mahirap. Mahirap. Tatlong paghihirap, mga kapwa, ang aking sinabi. Hindi dahil sa gusto kong ipagdukdukan sa inyo or kahit sa sarili ko na mahirap talaga. Kasi yun ang totoo. Mahirap. Pero lahat ng kahirapan ay may kasarapan. Lahat ng paghihirap ay may katapusan. At lahat ng paghihirap ay may reward sa dulo. Hindi madali ang maging OFW. Pero it is rewarding. Kasi lagi tayong natututo. Lagi tayong handa para magkaroon ng bagong kaalaman. A new set of skills, ika nga. Kasi andyan na muli yung ating kailangan makipag-networking, makipagkaibigan, kailangan magkaroon ng panibagong circle. Pero mga kapwa, ang isa sa aking napansin, tayo mga Pilipino, karamihan ng ating mga kaibigan ay Pilipino rin, no? Minsan, nakakalungkot isipin na kapag tiningnan mo ang isang Pilipino, ang laging kasama, Pilipino. Don't get me wrong, mga kapwa, nakakatuwa kasi ang ating community ay malakas. It is strong kasi lahat tayo ay sama-sama ng mga Pilipino. Pero kailangan nating alalahanin na ang lupa na ating kinatatayuan ay hindi Pilipinas. Oo, kailangan natin hanapin ang ating kapwa Pilipino. Kailangan natin tulungan ang ating kapwa Pilipino. Pero wag na wag nating kakalimutan na ang lupang kinatatayuan natin ay hindi natin kalupaan. Kung sino man ang kapitbahay mo, kung sino man ang katrabaho mo, kaibiganin mo, kilalanin mo, ipakita mo sa mundo kung sino

ng Pilipino. Kasi ang gusto natin, ah, bakit tayo mag-i-Ingles? Bakit tayo makikisama? Ah, dito na lang ako sa Pilipino. Kilala ko pa. Ang tanong, mga kapwa, kilala mo ba talaga ang kapwa Pilipino mo? O takot ka lang na makihalubilo sa mga lahing hindi mo kilala? Sa Pilipinas, mga kapwa, ang tanong ko sa iyo, nakikipagkaibigan ka ba sa mga kapwa Pilipino mo na naninirahan sa ibang isla, sa ibang lalawigan, sa ibang rehiyon? Marahil hindi. Marahil ganun pa rin tayo. Ang ating kaibigan lang, ang ating kinikilala lang, ay ang mga taong malapit sa atin. And what more ang pwedeng malapit sa atin kundi yung kapwa Pilipino natin na marunong mag-Pilipino, na marunong mag-Tagalog, Cebuano, Boholano, Bicolano, or kahit ano pang lingwahe ng Pilipinas iyan. Mas madaling makihalubilo sa taong alam ang ating kultura, ang ating tradisyon. Pero mga kapwa, ang aking itatanong sa inyo, are you growing? Ikaw ba ay lumalaki sa pag-iisip at sa pananaw? Ikaw ba ay sumisibol? Masayang kasama ang kapwa Pilipino. Pero isipin mo kapwa, kung ang kasama mo ay ang buong mundo, hindi ba mas matututo ka? Hindi ba mas matututo ang mundo tungkol sa tradisyon mo, tungkol sa kultura mo? Nabitbit mo ang watawat ng Pilipinas kahit saan ka ikaw mapunta. Kahit saan mang lugar, grupo ikaw makihalubilo, dala mo ang Pilipinas. Dala mo ang iyong kasaysayan. Dala mo ang panibagong bukas. Mga kapwa, huwag kang matakot. Huwag kayong matakot na makipag-usap. Dahil ano? Ingles? Dahil ibang lahi? Mga kapwa, dapat nga tayo ay taas noo, mga Pilipino, na makikipag-usap sa ibang kapwa. Kasi, sa totoo lang, sa aking experience, napakadaming mga ibang lahi ang lubusang nagagalak kapag may kakilala silang Pilipino. Ang tawag nila sa lahi natin, mga taong hindi marunong sumimangot, hindi marunong mahirapan, mga taong resilient, mga taong matatag at malakas. Alam kung paano mabuhay sa kahirapan. Alam paano umahon mula sa kahirapan. At alam kung paano tulungan ang mga taong nahihirapan. Iyan ang description nila sa Pilipino. Yan ang pagkakakilala nila sa Pilipinas. Kaya mga kapwa, ang tanong ko sa inyo, saan nila to nakukuha? Sa trabaho, kasi may mga katrabaho silang Pilipino. Sa mga pang-araw-araw nilang pakikihalubilo, pag nagpunta sila sa mall, sa fast food restaurant, o kung saan mang kainan, may makikita silang Pilipino. Pero malungkot isipin, iilan lang sa kanila ang masasabing, ah, kasi may kaibigan akong Pilipino. Meron akong kinikilalang pamilya na Pilipino. Pero hanggang doon na lang ba tayo? Na hanggang sa trabaho na lang? Let us reach out to the world. Andito na tayo. Tayo ay nag-iba yung dagat na. Nilaktawan na natin ang mga isla, ang mga karagatan. Bakit hindi natin lubusin pa? Laktawan natin ang mga pader na nagpipigil sa atin upang tuluyang

masakop ang puso ng ibang tao. Sabi nila ang mga Pilipino ay hospitable. Ito ba ay hospitable lamang sa kapwa nila? Sa mga dayuhang bumibisita sa Pilipinas? Hanggang doon na lang ba ang ating hospitality? Ang tanong ko, mga kapwa, takot ka ba? Kung takot ka, pangalawang tanong, ano ang kinakatakutan mo? Tumawid ka sa dagat. Iniwan mo ang pamilya mo. Iniwan mo ang buhay mo sa Pilipinas. Iniwan mo ang mga mahal mo sa buhay. Bakit ka matatakot ngayon? Bakit mo pipigilan ang sarili mo para muling mabuhay sa ngayon? Mga kapwa, huwag tayong tumigil na mabuhay. Huwag tayong tumigil na hanapin ang magandang kinabukasan. Hindi lang para sa sarili natin, kundi sa para sa kapwa natin at para sa Pilipinas. Oo, marami sa atin resident na. Marami sa atin citizen na. Pero hindi natin maipagkakait na hanggang sa dulo ng ating hininga, Pilipino pa rin tayo. Pilipino tayo sa pagsilang at Pilipino tayong mamamatay. Doon, mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan, ang tanong, kailan mo isinare ang pagiging Pilipino mo? Kailan mo inangat ang watawat ng Pilipinas sa ating bansang tinitirhan? Mahirap. Pero hindi ibig sabihin ito, hindi natin kayang gawin. Hindi natin kayang abutin. Kayang-kaya natin yan, mga kapwa. Kasi kung nakaya mong pumunta dito, kung nakaya mong mamuhay dito, kung kaya mong gumising araw-araw, kahit na minsan ay pagod na pagod na pagod ka na, kaya mo yan. Kaya mo iyan. Oo, mahirap, pero kakayanin natin ito. Kasi tayo ay Pilipino. Tayo ay mga tao na masipag, matyaga, at alam paano tingnan ang ngayon para magkaroon tayo ng isang maliwanag na bukas. Mga kapwa, reach your goals. Abutin ang mga kayang abutin at laktawin ang lahat na kaya mong laktawin para sa pangarap mong iyon. Kaya muli, magbabalik ako doon sa isa sa aking mga unang katanungan. Has spring sprung in your life? Meron na bang pagsibol sa buhay mo? Kung meron, salamat sa Diyos. Kung wala, bakit kaya? Marahil sa puntong ito ay nagtatanong na kayo, bakit si Kuya Nico ay nangingialam sa gusto ko sa buhay? Gusto ko ito. Hindi ako nangingialam, mga kapwa. Hindi ko kayo pinapwersa. Choice nyo iyan. Ang tanong ko lang, willing ka bang makinig sa ibang pananaw? Willing ka bang makita ang ibang perspective ng mundo? Kung oo ang sagot mo sa dalawang ito, press 1. Kung hindi, press 2. Joke lang, mga kapwa. Pero kung oo, take the chance. Take the leap. Ang worst thing na mangyari, mahihiya ka. Ika nga, mga kapwa, sa kahihiyan,

nakikita ang biyaya ng Diyos. Paano yun, Kuya Nico? Paano nakikita ang biyaya ng Diyos sa kahihiyan? Simple, mga kapwa. Kasi sa kahihiyan, nakikita mo ang value mo, ang value ng kausap mo, at ang value ng lahat sa buhay mo. Bakit ka mahihiya? Bakit ka matatakot? Kasi kapag napahiya ka, kung anong sasabihin niya. May value ba ang sasabihin ng ibang tao sa buhay mo? May value ba ang kanilang kritisismo sa'yo? Ang tanong ko, kaninong buhay ba yan? Kaninong buhay ang binubuhay mo araw-araw? Pagsikat ng umaga sa paglubog ng araw hanggang sa buong kadiliman ng gabi, kaninong buhay yan? Buhay ba nila? Kaya ka nahihiya? Kaya ka natatakot? Hindi. Buhay mo iyan. Kanino? Buhay mo iyan. Kaya mga kapwa, sa buhay mong iyan, ano ang pumipigil sa iyo? Ano ang kinatatakutan mo? Ano ang kinahihiya mo? And please, mga kapwa, huwag nyo namang sabihin na, sinabi to ni Kuya Nico, kaya ito ang gagawin ko. Isip-isip rin, mga kapwa, ha? Yung tama ang gawin, huwag yung mali. Huwag yung mga bagay na pagkatapos mong gawin, sa kulungan ka pupulutin. Ang gawin natin, lahat, ikaw, sila, ako, tayo, ay ang tama. Ang tama ang lagi nating gawin at ating titiyakin na ang tama ang ating ginagawa. Kasi mga kapwa, madaling kalimutan ang tama, pero napakahirap gawin ang tama. Huwag nating lubusang iasa sa Diyos lahat ng ating gawain. Huwag nating kalilimutan na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Mga kapwa, ano ang nais mo? Ano ang goal mo? Ano ang pangarap mo? Idasal mo sa Diyos at gawin mo ang kaya mong gawin. Basta ito ay tama. Marami na tayong napag-usapan, mga kapwa, no? Mula sa simula hanggang sa ngayon. Pero iisa lang ang aking lubos na pinagdarasal. Huwag kayong matakot. Katulad ng mga bulaklak na sumisibol, na ibang-iba ang itsura, na iba-iba ang kanilang amoy, na iba-iba ang pwede nilang kahantungan, sila ay sumisibol pa rin. Kaya yun ang gusto ko, yun ang nais ko, yun ang panalangin ko. Hindi lang para sa akin, kundi para sa inyo, na sana kayo ay sumibol rin tulad ng mga bulaklak na sumisibol tuwing spring. Maraming salamat, mga kapwa, sa inyong pakikinig at pakikisama ngayon sa ating programang ng Chika ng Kahapon, kung saan tinatalakay natin ang kahapon para maintindihan natin ang ngayon upang magkaroon tayo ng maliwanag na bukas. Muli, ito ang inyong Kuya Nico na nagsasabing, mabuhay ka, kapwa. Kaya mo yan. Mabuhay ka at naway pagpalain kayo ng makapangyarihang